0: different hangout, different fun at Pedro's Street Cafe. Try our different delicacies, a clean and proud Pinoy cuisine. Dine in and satisfy your cravings like yummy dishes, seafoods. Experience the best only at Pedro's Street Cafe. We are 4 years in the making. 4 years of food satisfaction and still consistent and serving the best food we can give at Pedro's Street Cafe. Also accepts catering for different types of occasions. Come and visit from the hustle and bustle of Maligaya, Malik Isabela, Pedro's Street Cafe. Relax, enjoy, and satisfy. Only managed by Ma'am Rita Lactao. For increase, call 0955-270-2365.
1: Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Resi Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kumpletong hardware, construction, at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesional. Kaya tara na sa Presi Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa. Ang Presi Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Presi Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.
2: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
3: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
2: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
3: Gabay Kalusugan!
4: Ano imbag na imbag na oras? O, oh, kumusta na gitiga? Email Max di rabi eh. O, oh, huwag kang maging ano ha. Huwag pangarap lang. Dapat. Sa gawa, gawin mo yan. Kasano? Ay, tumarka ka, ITL Max. May isang oras at patilaban mo kini misis mo. Kita, nakaisim kay nga dua. Ha? Kabigatan na. Kaya siyempre, ang timplanto pa ni, bakit mo, iti ko ha? Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Oh, yun. Kaya na ito yung Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya makakit, maitimpla, itidakil nga ba? So, dadyay, mags. Ayun. Mabalin nyo nga pag sinublatan nga arub, uben na sa agasawa ng kudaytan. Aya. Okay? Actually, mabalin mo itimpla, dadyay tasa lang. Pero, naidesign nyo nga min, itidakil nga ba? So, dadyay, Jay Mags talaga. Oo, naimas lagurong tila sanaan. Very nutritious pa yung kape. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Padasin yun, especially no high blood kakaka. Nuhaan nga nasulit iturturog mo. Dahil at dapat nga kapkapiem. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Idirating nga gundaway, kas gagangay. Nakaw! Inakmanan ipangig iti may sapay kakaruba. Agar aramat iti Best Coffee 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ni Consolacion Corpus iti Ilagan City, Isabela. Manipod iti agkap-kap iti Best Cafe 8-in-1 Coffee. DJ, problema nga, abnormal nga panagbawas, na solusyonan. O, oh, intay dinggin ka ka.
5: Naimbagal daw, ma'am, anak inaagan tayo tatayin?
6: Consolacion Corpus, Tagagayong-gayong Norte.
5: Ano yung itinarik narik nata iti pinag-usar iti Best Cafe, ma'am?
6: Mayat mo't aserta, paisbon na ka, kasiyay, pagbawasin na ka. Si kayo nga, kwa, padak nga, kwa, agkap-kap kay mo, tapno mayat.
4: Kaya okay, garo din nang igan ah, iti kuskusto nga testimony. Yahan ka na bayadan. Awan ba basain na, no di ka di kuskusto nga experience na, ah? Manibod na iti isunakit agar aramat iti, ah? Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Iwas iti bukol-bukol apo iti matres. Ngamin, manggustin ti base na, ah? Dahito yung Dr. M, dahito yung Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Takakaruba, ya? O, isong katap nung maiwasan iti bukol-bukol iti matres, lagi ti abnormal pa nagbawas na padasin nyo, ah? Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan, mabalin mat nga Best Cafe Gold. Ayun. especially dagiti abnormal met ti panagismuna ngamen addaan iti sambong extract ha. O daytoy best cafe gold tayo. Isung ano mapansin nyo kahit no agkape ka ti best cafe gold kit ko agkarais buka ngamen dayta ti proseso ti cleansing nga makunkuna. Dalusan na ti unig baba, ti bagi. Babaen iti panag panagisbuken panagbawas. Amamin dagita kit masagrap mo no si kakit agkap kape iti best cafe 18 in 1 coffee mix. Uwi no saan best cafe gold 20 in 1 herbal coffee mix. Dagit ni managapgad nga problema ha. Kidney nga min ti agsafer no managapgad tayo ha. Pero adan ti kape nga na isang rat nga mang tulong bang saluad iti kidneys tayo. Oh, best cafe green with aling atong kaka. Isulat at ingkar arub ube na imas lagur tilasan and very healthy pa. Ayan. O, dahil dihampay na kadigos, digos, digos, digos. O, tapno may kadagita wrinkles ah. Para iti mas napinpino nga kudin nga kay ayo ni mister nga aprosan na. O, wag lang ni kumpare iti mga apros na madi aya. Ay, ir 3-in-1 subti masabol mukha ka ha. At daan iti glutathione and kojic extract. Iso nga pumintas iti kudil, make bin natin natakod kudil ka. Iso nga dagiti kitain nyo, dagiti aramat iti irasop nga babakit. Kini aumpay wrinkles da. O di ka da.
7: Cafe, keti cafe.
4: E no pekas mo iti problema, may ka damat sabon tayo para dita. Ira charcoal soap. Pimples ken pekas mo iti expertise na dita. Ha? Pare-parehas nga magatang kadagitim amin nga butika dita nga produkto. Sakpay nga nagpakatakaruba ah, dagiti naganan. Oh, dagiti agsaksakit iti gurgurong na, agsaksakit iti lukot na, agsakit iti tiyan, aduti varicose veins na, aprusan nyo detan iti kiyusay ba di oil? Napintas lagro ti angot na, afo, makaginawa ka pa eh. Alaway, nawanan ni Doras ko, kaka. Siyak manin tagpakata, siyak abo ni J. Dizon, mga iba't bati, tinay bagabigat tayo amin.

Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo basta nakatambay sa Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits, Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits, only here on Magic FM, Katambay Mo.

0: ng luma, magiging bagong-bagong tingnan sa 4J Paint Center. Magbibigay ng buhay sa magandang kulay sa 4J Paint Center. Ang paint center na all-in sa paints, hardware items at mga power tools sa 4J Paint Center sa Rizal Avenue District 3, Cagayan City at 4J Paint Center, Group 3, Balikatan, Ilagan City. Also at Aunt Janet Building, Diversion Road, Pegueruyo, Tugigaraw City. For details, call 0917-888-9296. Owned and operated by Kuya Jess Tusing.
1: Hey, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
2: Ewan ko nga eh. Masakit tayo ng bata ko.
3: Sabi ng doktor,
2: mataas na naman daw ang BP ko.
1: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng papayaan yan.
0: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya at walang exercise ay maaaring ikahina ng iyong katawan, magkakasakit sa puso o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliing magpa-check up at magpa-reseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet. May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na kpay man, apo?
0: Dahito yan, di pakbet. Doa nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Parang jiboy! Jiboy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili? Sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikalan tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
6: Makinig kayo!
7: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality. Pangyayamanin.
5: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Plus Gas Station. At damat branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laing Brand. At napay mo, Orion. Mapankan ah, Jai. Murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
8: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe.
9: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
10: Pag may acid, Supracid.
11: United Home Supracid. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
12: United Home. Unilab yan.
13: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid. Shut up!

0: Shopno Printingan, the first digital direct t-shirt printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
1: Shopno!
2: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.
3: Ako, gusto ko maging police.
4: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
5: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
6: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF vitamin syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF vitamin syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit plus CGF vitamin syrup ay hindi pwedeng gamitin pangkamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Exclusively distributed by Day to Day Pharmacy.
8: A business without a sign is a sign of no.
9: Para mas okay kung
8: a business with radio advertisement is a sign of palaking palaking business.
9: Advertisement para ma-promote ang business, dapat radio.
10: Dapat radio.
11: Dapat radio.
10: Dapat radio.
11: Dapat radio.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Wake up and be energized. Magic Gel Hills. Magic Gel Hills. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hills. Magic Gel Hits, Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits, only here on Magic FM, Katambay Mo.

0: I'm better with you.
1: Pedro, kung ako'y may limang anak sa unang asawa, sampu naman sa pangalawa at tatlo sa pangatlo, meron akong kalandian. Isa kang karingking, ma'am.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pay?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang ordonak pay man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet. Doon nga order ti nga do.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa panahon ngayon, kailangan natin ng makakatuwang para sa maganda at maayos na kalusugan. Kaya naman nandyan at laging handa ang Bionic Alternative Healthcare Center. Para tulungan ka sa mga nais magpa-check up, tumawag o mag-text lamang sa kanilang mga numero 0926-980-9987 o sumadyan na sa kanilang clinic, Santiago City, Isabela at sa number 14 Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.
6: Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan Branch. Matatagpuan sa ground floor, CityMax Gas Station Compound, Rizal Avenue, Cagayan City.
7: Lahat ng luma, magiging bagong-bagong tingnan sa 4J Paint Center. Magbibigay ng buhay sa magandang kulay sa 4J Paint Center. Ang paint center na all-in sa paints, hardware items at mga power tools sa 4J Paint Center sa Rizal Avenue District 3, Cagayan City. At 4J Paint Center, Puro 3, Balikatan, Ilagan City. Also at Ann Janet Building, Diversion Road, Pengueruyo, Tugigaraw City. For details, call 0917-888-9296. Owned and operated by Kuya Jess Tusing.
8: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
9: Pag may acid, Supracid.
10: United Home Supracid. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
11: United Home. Unilab yan.
12: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid.
14: All hits, all day, and it's all yours.
15: Magic FM.

Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pang sa impapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap?

0: kung saan-saan pa. Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Isang magandang mapagpalang araw po sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Ayong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Tanda natin, sir ma'am, ang karamdaman sa ngayon, yung iba wala ng pangalan. Ang daming mga sakit na lumalabas, wala ng pangalan. Hindi malaman kung anong dahilan sa nagmula ang sakit. Kaya sa panahon ng COVID-19, ayong likod, hindi po pinaklose ng ating government, ng ating mga mayor. Patuloy pong open ang ating klinika kahit sa panahon ng ng kahirapan tungkol sa kalusugan. Di makapagbiyahe nun. Pag mayroon kang sakit, kailangan mo ng travel pass. O, kailangan mo ng face mask, face shield. Ang hirap po, mga kapatid. Paano kung mayroon kang asma? Makakahinga ka kaya? Dubli-dubli na yung face mask mo, may face shield ka pa. Yung isang kaibigan kong doktor na matay dahil sa hindi nakahinga. Straight na nag-duty sa sanitary hospital sa Pasay. Pero yun po ang kanyang kinamatay. Bakit? Dinapuan siya ng asma. Dahil sa nasupukate, hindi makalabas. Kita mo ba pag nag-face mask ka, makakahinga ka ba ng mayos? Iba po yung mag-face mask ka kaysa wala kang face mask. Pag wala kang face mask, ang sarap ng hininga mo. Di ba? Makahinga ka ng maluwag. Pero pag may face mask ka, limited, hirap, parang hinabol mo yung hininga mo. How about meron ka pang facial? Lalo na, di ba? So, alam niyo po ba ang asma? Either bata, matanda, pwede rin tamaan ng gantong klase ng sakit. Bakit nagkakaroon ng asma isang bata o isang tao? Dahil sa kakulangan ng oxygen sa kanyang baga. Kaya kung bakit tumataas baba ang balikat niya, pag inataki, bakit? Kulang sa oxygen ang kanyang baga. Bakit? Barado. Ano sabi natin? Tanggal bara, awan ti opera. Ayan pera, medel mo. Ay di sabi natin, mag-cleansing ka, linisin natin ang baga, linisin ang internal organ. Kaya sa'yo sa inyo, naliligo ka, labas lang nalinisan. Kumusta ang baga mo? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa do. O di ba? Kaya yung time na linisin natin ang internal organ. Saan po nagmula ang asma? Maling pagkain, maling inumin, junk foods. Ano ba ibig sabihin ng junk foods? Basurang pagkain. Kaya sabi natin siya, ma'am, huwag mong gawing basurahan ang iyong tiyan. Ang basura tinatapon sa traskan, sa landfill, hindi sa loob po ng tiyan. Kaya sabi natin, ma'am, huwag mong gawing libingan ng patay na hayop ang iyong tiyan. Ang patay po nililibing sa simenteryo, sa lupa, hindi po sa loob ng tiyan. Yung mga dyan, double did na, kinakain pa rin nila. Kaya kung bakit ang dami sakit lalabas sa katawan po nila. At isa dyan, yung ating puso, yung ating bituka, yung ating baga, apektado. So, Dok, paano yun? Meron na akong asma. Anong gagawin ko? Yung anak ko, nahawa na rin. So, ganito po yung gagawin. Ang first step na gagawin po ninyo, gumamit ka ng herb of buena. Alam nyo ba yung halamang herb of buena? Damo lang yan. Pero pag yan ay kinusot mo, ininom mo, nilanghap mo, ang ginhawa sa pakiramdam. Kaya nga meron tayong tinatawag na herba buena oil. Yan ang kagandahan. So, sabi natin, tanggal para, walang opera. Ano bang ginagamit pag may asma? Gagamit ng asma salon, di ba? Nebulizer. Para ano? Makahinga ng maayos. Pero sa atin po, ang ating ginagawa, natural nebulizer, ang gawin po ninyo, mag-inhale po kayo, inhale, exhale ng hot and cold water. Ano pong gagawin? Magpakulo ka ng tubig. Hiwaan mo ng sibuyas, pakuloan, at yung sabaw niya, inhale po niyo. Lagyan niyo ng peppermint, yung eucalyptus, dahon, o kaya yung herb of buena, dahon, lalagayin, pakuloan. At yung makuha ka ng kumot, mag-steam ka. At pwede, kung meron kang herb of buena oil, ilalagay mo sa dibdib, sa likod. Meron po kayo sa ating klinika. Makakabili po ka ng herb of buena oil. Napakaganda, edo bata matanda, barado ang ilong. nahirapang huminga, ibahid sa dibdib, sa likod, yan hawa. Yan ang purpose ng herb avoina oil po natin. And di siyempre, kailangan mo ng spirulina, vitamin C, vitamin E, vitamin D, oh, at saka yung vitamins for the lungs. Siyempre, dapat protektahan natin ang ating baga kasi ang asthma nagmumula doon sa, ano po, sa baga. So, linisin natin ating baga. Pero iwasan ang pag-inom ng soft drinks, pagkain ng junk foods, chocolate, ice cream, cake, halo-halo. Hindi pwede malamig pag mayroong asthma. Kahit ngayong gatas ng baka, hindi pwede sa mayroong asthma. O, ano bang gatas ng mayroon sa baka? Sabi natin si Mami, ang gatas ng aso para sa pusa, ang gatas ng pusa para sa kuting, ang gatas ng baboy para sa biik, at ang gatas ng baya, ng baka, para sa guya, hindi po para sa bata. O, di pa, tama po ba? Kaya sabi natin, ang pinakamaganda, padidiin mo yung anak mo sa mother para mapalapit sa mother, hindi po sa baka, para mapalapit sa baka. Kaya kung bakit, alam niyo po ba, ngayon kaya sa ibang bansa, ang baka, nagkakagatas kahit walang, ano, walang anak, sumanggitan ng chemical. O, pinapakain nila, peach, o, ang mga chemical. Kaya, ang dami po na pagkain na nagmula sa baka. Ang mga palaman natin, tulad ng hindi ko mabanggitin lahat. O, alam niyo na po yun, hindi ko na mahirap mang magitin siya yung papawid eh. Kaya, huwag niyo pong palidihin ang anak niyo sa gatas ng baka, kaya hindi yan guya. Pagdidihin mo sa nanay para mapalapit sa nanay kasi nakamalapit sa dibdib ang bata, di ba? Kaya maganda po ang bata masanay sa pagkain natural. At sanay mo ang anak mo na kumain ng gulay, hindi ng processed foods. Para ano po, full of vitamins and mineral, pinapasok sa katawan po nila. At sa paano, Dok, meron ng asma ng anak ko? Yun nga po, sinasin niyo, maghiwa ka ng sibuyas at ng peppermint, yung herb avoina o ng eucalyptus, pakuluan at yung usok, ipa-inhale. Lagyan sa dibdib sa likod. Tanggal para ginhawa ang medulot sa inyo ng doktor natin natural para sa asthma. Okay po. Pwede akong kontakin sa ating contact number, sa ating pong globe 0917-88-74-581 at yung ating smart number 0939-566-3708 o kaya po bumisita sa aming tanggapan Santiago City, Cagayan City. At po niyo pong patuloy na subaybayan ang ating programa sa ating pong digital online radio by Unique Radio. I-search nyo lang po at kayo po inyong mapapakinggan, mapapanood ang ating pong programang Kaalaman Pangkalusugan. Dok, pwede ba pinumin ng Dr. Lemuel ang aking anak na mayroong asma? Yes, kasi yan po ay suya. Hindi po kapiyan. Hindi po kakabog-gabog libib, hindi siya mahirapang huminga. Pag uminom siya ng ano, Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. Kaya nga po ang gilamit natin ay suya para po safe, hindi po gatas ng baka. Kaya itong likod, subukan, puntahan, bisitahin ang aming klinika sa may sangay, ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bagong paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. At yung ating klinika naman sa Cagayan, ground floor ng AHO Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po yung City Max, makiparking ko na po kayo dyan. First door, pumasok po kayo na rin po ang aking may bahay, Dr. Benet Sonyo. Siya po maglilingkod sa inyo. Santiago City, ang ilikod, Dr. Lemuel Sonyo. Maraming salamat sa pagtitiwala at paniniwala na kung saan ang Bionic Alternative Health Center ay magiging daluyan, instrumento para sa inyo pong karamdaman. Hanggang sa muli, God bless us all.
0: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon mula sa walang sawang tugtugan.